quân nhà lêm nhỏ và con gì mi đi gia ri tu nhu ngao duang mai na mi ya thực hiện bậc linh ca benuang bậc li guang ngay erwang batang sang kawang dia sida ya nhỏ ca nhim puang buah nyiwar nyin tuang kebagu puang aiwang badilang pandataik maya arik maya pagi tajarana udah lelok nyayang acun duang ngagi ke nyawa ya kenu kurang terenguang-renguang labannya buang jadi sangki luang teduang tiang